Radi Kasa, na wan Kasa. It's a say Radi Kasa mo yembremo. Mimi mo atiyano pay na mimi wakwa. Aha, in shrub 104.5.

0: kwate
1: wa me kura
0: wa wo ma me kura
1: ma me ne kura
0: meba meba nyabotre ukufa asama woke fa ko okurum kasa na kama mewe so ya wangrani
1: ya wangrani pa ana mo obie anusu kuma me ma forate nkurache manke nkurache bi gana yora nkurache tisrayara me nkurache takara na sara dugula pe aya kata nkurache me na odugwa fo ka prochain frabie ke nkurache ra anyara ra kadese takara karamo chefe karamo che ka sara gaira nga ke ata bi nkurache ma nogoya me nkurache ka sofu manka me fem na
0: woyo
1: wala kera ka kwa yin ta fe sofu che yi we robo ka kwa dan boye na nga ta ta ke nkurache na nogoya wala saba koso mi anta kala ke wala mi lo mi anara ke afo ko cha no yara koso ko che sra bi eta kala mi sra ta kala sa mu nas na muso kera ka ko da ha ale bi ko che kera ti
0: koso
1: mi lo ni bi anara sere ya lo ma dum na ka di
0: so me ba me ba me ba sere ya ka dum dum re
1: mo sere ya dance ya sere ya
0: me ba sere ya ka di ai
1: sere ya
0: sere ya
1: ah sere ya sa dance ye
0: na
1: dia dance ye
0: mo
1: ha ma atie fo nyina tie mi se ba ye ba ho no yankopo a kire ni tumi
0: yanko ya ma me wezo so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
1: nka ho so
0: na wote sai
1: na me adu me ho ye pa
0: ya da so so aba so da mo da na aba so da mo di be na ne ye frɛ me wo ho
1: abet 1
0: ka ba akoka ho
1: abet 1
0: ka ba akoka ho
1: abet 1
0: Uba oda bay.
1: Danu ya wadanu.
0: Last week in aba ye.
1: Last week ba ho.
0: Na okay meba. So wo ba wo pa be pese mi hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de na si one ma meti mi aka ma ma hunu sampa ba so de mona
1: me. Me ba so de si le mi hu am be di adanse ne se. Me ba ye no na mai bi da ho.
0: Aha.
1: Mo ya kiti kiti kiti kiti kiti. Woni di wanya she e je bare fa so wo ya so na nem no na ko pe fe.
0: Ti na wa dwene kire wo sai.
1: Ma jucha mi se pa ko be wo ho. Ba me wo ho
0: sa
1: ai enti bi a wonna ma wo yi adwuma no a na so musa so hadin ba na ni so se ba cho eja ya mia no so bi na yo se jamiku wo yare wo ntimi ni di wo ntimi nya hwe wo se ba me bo a mo so wo ntimi ni di na wo to mo to akoma me wo to mo to akoma no wo se jamiku me no so no mo so ntimi no
0: di ese aso da mo na aka
1: no na me ka no Mwatu wa nomba ako. Wapu tafi bi nomla. Mwasa wa nomba ako. Mwatu tafi bi nomla sa nomba ako. Oje wana wa nomba enayi.
0: Ey!
1: Ey!
0: Lepa wanti mini dino.
1: Wapu ya wanti mini usi okura ano. Wanti mini ashe eno. Awa anu wa usi eja sani. Awa anu wa sato wana anu watu enayi. Peja asima peja nisa. Eja kwa nwa wako.
0: Mbo.
1: Na konyebi zisi wa kikabom. Konyebi zisi wa mwa peja mwa uchi.
0: Nipa wanti mini ashe eno.
1: Nipa wanti mini ashe eno. Ah sa sa bibi wa ha ana me jaja mi win
0: mo na dia e dia na du be pie ho a wo
1: be hu ne se Mr. wo Canada ana ba ba fa me ono ma mienu na so mba ba ko
0: aka ho akọ
1: aka ho akọ abro kire ho o ngọ du ya ni ma nko ye ah adai na wati awaten ka
0: abetemensa
1: abetemensa nka
0: wo so ba so me ba wo ba so da mo si di be na ne ye bo
1: abet 1
0: ka ba ko ka ho
1: abet 1
0: mo
1: Aha. Etu bisaka je mesa me nko ba ba ko ba mensa.
0: O sister no kasa mebo. Obefa ne ma no, ne ma mienu no wode wo ma ne ka ho.
1: Aka ho.
0: E wo ne wode mo ko Canada.
1: Sa.
0: Wode mo ko duru wo na niam asai.
1: Asa akora akojo kojo kojo.
0: Na that means e ko ba se bia obefa enkura ne kura na ba lo akokora akoka wo mu.
1: Aka wo mo. Aja. Wo so so so kwa ha. Ma ko ba mensa. Me ho so.
0: Wasuma mu akoba bi sai.
1: Mi ansa.
0: Ente me woka won sai.
1: And nine.
0: Ina me pacho wo ba ho no mo no. Enti papa ne de na wo be hu ne eye wo sai.
1: Eye me nwa me wo dwire me.
0: E ma wo didi.
1: Me didi ni ba me beto
0: na
1: me se wo kura.
0: Na me pacho me ba. Na wo kwade asori.
1: Me me kwa azie.
0: Wo kwa azie.
1: Pachai.
0: Wo kwa azie.
1: Pachai.
0: Enti da ne de wo dwire wo.
1: Me wo dwim papa. Me wo dwire me. Ni ba wo wo. Na mo to ti ma na so da nante akan ko nya bubom aswa e ya cha wa dam ho
0: na mi hu ohun
1: na mi hu ohun ya beti wa yam pa
0: me da se
1: aja ma ti wadi
0: na mi ne boafo
1: na
0: aha etu zi stadia no beje wa ye na wo de kose ho no e ma no no se se die na asie
1: die si ne se
0: aha
1: beje wa ye kwa se bo da ne no
0: wo de kose afom no
1: kose afom no
0: se wa ye ne ya fa ncha wo
1: toy da me toy
0: mo
1: Meto yam ko ya dane ko ba dane na.
0: Wo de kwa ututu form de se ho.
1: Form de se ho.
0: Aha.
1: Mi se awrade. Ade ma yeyi, masan chani si.
2: Oh, me fear I want to bet one or about one pa
0: ni pe biala
2: ni pe biala what di me man who dwani me who dwani abroche wam masanchen nsi ampa ni na enu ani na nsa na adwo pepe afren sem na atego me nyesu e Mr. Panyini
0: wa wo di ai
2: Mr. Panyini
0: wa wo Sister Panyini
2: Mr. Panyini ajam donya me ka yakopo ya su
0: no mame no nyame ai wa ni abre
2: ni abre ani abre ma ji wadi
0: me dase
2: wa ben
0: me dase
2: na me do ye adwuma
0: me dase
2: da mmadu nyadu mka siwate
0: me dase
2: afi de Mr. Ken no asam ai na mako ibe be sefia na mo je cheme kam sa bia bia ni aye ai wa jwen mo nyam ya fa mba anko u ba de nako ka mi na maka be ibe ko sa anko anwo ho mi mo nya adwuma nya ne ka sa do mo ba na so bia ko ya nam fa mko mo je cheme
0: meba mame
2: aja
0: adane na aye adwuma
2: aye adwuma aye adwuma aye
0: adwuma eti na wo kase nyame ntoma do mi no
2: le kam chira wo aja ma nante na me hu bi da
0: chese ene na na okura de de wo be hunu wa asore dem wo kura de age wons e mane ne se ujidie
2: ma na wo wi kura na me se bale fa so ma no moto num ye no a bo ti mi sori ye no moto nan no kukuru ko nya wo twi sa to ne sa ko ba ye de wo be ri to ka ye din ba ye o mi ko be ti so da ko me se wo wi so bale fa so wa na mo a wo hunu ba ye adwuma na ko to ba to ba pa ni ma pa ti sori ye no ma ji wadi pa ma ji wadi
0: me da se
2: e ti efo Montu tu bi kan kwakwa di apaje o.
0: Mo.
2: Abati one.
0: Mo.
2: Ma di di ye adwuma o.
0: Mo.
2: Ada fo mi nyan ma mabochi.
0: Me pa tu. Kadi ne ba ko di.
2: Abati one.
0: Kadi ba ko ka ho.
2: Abati one.
0: Ba ko ka ho.
2: Abati one.
0: Tie, tie o ka abati one a. Na me so magye so mo. Tie, na me eti di na wo ka chi obi bia la ni amankwa ye mfa ma no. Aha.
2: Ati efo ni ado fo mo bibi nkoye mamu.
0: Aha.
2: Monti ese nya me frɛ wo bi wo kwade apɛje frɛ abet 1.
0: Mo.
2: Sɛ ade bɛchi wo so, ne sɛ enkoye asobrika.
0: Mo.
2: Ɛmo bi nka nkyerɛ wo.
0: Mo.
2: Na ade ehu ne di ho adanse ye.
0: Ne korɛ.
2: De bo hunu sɛ papa nsi da ho no a, wo wo kujo to no wo ti abrade fa nso a, mo to ti amra sɔde, na me nua so wo bɛfɛ mamie enu, mbɛ wa kwade ne kwabɔ kyira, ɛnsɛ ma si me fie wa ne de ye.
0: Not that Miss Wood Sister Penny,
2: Mr. Penny, any papa, papa, my young man,
0: and yet,
2: to a hammy pan.
0: So, when your baby, you're
2: a bra,
3: a year, so what's your dancing? Young Casaco, Casatinti way, and top on Quada. Dear me, Catero wouldn't say, Anopa, braho, Anopa, bra, Odi Anopa, make natural wine crow, Zen filling station. Na mi ade ba ko ahia me nie se wo bebo wo na wo benya adanse ene ne hia me ene na man bi wo abrochire wo frem yo so difo me pa cho me ma me nua bi freedom ahinkro doma hinam se eh doma ahinkro to ahinkro equals to komase ahinkro asa na me so wo so wo ma na freedom ahinkro kire maasu ena aba komase na wone me aba ba di nkomo na wode ne ha obi aba ba to manim ti ne nua no mara megina ma no na mse mo so difo wadansia na no se na ade ba ko ne se mete ya ne mani age mete wonka na makoma to me yam na wonim bibi anopa bra be na me ka asam kire so fo safo se wedin bi a me ba ba ko o ba be ye ne santase Papa, Santase Paleku Estate okay. Area mu wonu mo no.
4: Okay. Atasmanso wonu.
3: Atasmanso. So won manyina ya Santase area mu.
4: Yeah.
3: Yeah. Na meba no, na oba me honu mo no wose man bi ka kire ne se.
4: Apejai.
3: Man bi ka kire ne se, ma obewale no. Afi man yi won hu ni ye, won ne nate o. Won ne man yi nate afi won hu no man yi. Man nu jano. Akwa fo wo bi akwa wale no ne fon so e no okko hunu ye se won ne nipa no di nkomo a wutimi se nipa no oba no fritachi man ya on opeso won no se cash ade anwa meye adwuma hunu
4: se ba jwa mo bi afare
3: me sister neka wo se papa me tena se na se an akwa opese me ye adwuma hunu
4: me se ba jwa mo bi afare
3: ene ene yo papa o ka kire wo no ma me sole no ba me ho wonu mo sese si ame ne wo kasai be mane ba be ye no ho ade me no wo kasai ya ye niam ato so papa we ne ma
4: ye
3: afedie aha asɛ afi na asɛ ba
4: okay
3: eye eye se se be ma na ba be ye ne ho ade den den den den den den gitie be ma na be ye ne ho ade den den den wo frɛ me wo se papa nyambo a sunday wa me gyina mu a me nte ase da sunday sa wa ma enya de se mete ase e di ntia e firi se na man na ye na dwene kora se wonye dai wonwa na wono to so e na papo wona na tena a wutim se enam no so ama na boaboa na wokwan bi so o enti anopai wudie wutie me wodi from patcho me ba wo ho na mesro eye minyina fa hen tiem yie wodi fo me ba wo ho na ye minyina fa hen
4: okay
3: tira me ba bia minyina no na mintimi emra aha tira me ba bia minyina
4: yes
3: tira me ba bia minyina a metimi anya ho ka odifo me ba ho number ne ye 0543 29 44 80 about your one number no 0543 0543 29 29 44 40 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 me about ano pametena se ya brantem wate odifo mpacho me ba wo ho na se hefa na wo no me wa ahinkro kwan na so ahinkro kwan na so na fatu utrim sa na ya adane papa adane me se mai na sam kro kan wase odifo me di adane ni ntinam ba ye o
4: wo ne nam no
3: de ofiri ayi enkokọ ho
4: ti na dance sisi ayi
3: aha we de ofiri nkokọ ofiri nkokọ ne ba mi wala na no Tuesday no
4: abrem
3: me kans abrem ni me kans amuwe ya me de chere ni firi na no waso di fo adane no adane no na mi ya adane no
4: bobi
3: mai bi so ono nso ne ba wu ono wo be se wogu frede nye onye na yi o te me nka no ba na nze age ade ayi ifo sa akura no o mu be sie no no I was a bacon soco. Do a nim who be a crammy car yet didn't near my goo a cram of the man on his rank every day. And a near my shas ye ye dream a mano. Tiano pa, what do I ya day? What for a car no was swam a run about? I was so pa in crooker. A in crook, Ulumai, a in crook,
4: a bacupe.
3: I offense why in crooves, I said the near canon. Offense why in crooves, ya in crook. Eya hinkro man bi wa hinkro osese oyem panyimfo ni be na no papa benada no ofre me eche ya me wose ya me nche ya wo ma no
4: okay
3: oka ayi ahemfofo na wo mo wo ahinkro no ho e na mi wie ye no ofre so odifo ya mi hira wo de wie wusi ton ye kro yi de ano ode
4: na
3: me se na me se na ani musa me mi fira hinkro no so odifo fie be afre me kire kire na papa ye nkomo a Sana me kura me busu ani no me bo me papa din e bo me nana din wose ah na tani ani awoye oye me wofa ase enam se an me kire kire ya no wose ah se ne oye me wofa ase o ma me na freedom ase no enam se an wose ani ase oye me me papa busu me papa area mu a enam wose ah wa ya de enam se an afi ne ya ba ho eso ye guso ti anopa number no ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0545 43 29 44 80 0545 43 29 44 80 0545 43 29 44 80 0545 43 29 44 80 me pa cho anopa me hwe ni mwate anopa me hwe wanim eya duru hon tem fama me sɛ de ɛbɛyɛ a ɔsoro nyankopɔn bɛnam me so na wabua wo ama biribiara yɛ yie sɛ de ɛbɛyɛ a anɔpa ɛwɔ soro nyankopɔn bɛnam me so ama biribiara yɛ yie na abɛfa car ne wɔ so a meranabout wo bɛfa car no ɛwɔ soa me runabout na wakasɛ wokɔhen wo de ɔforo car no a wo sɛ wokɔhen mepaakyɛ meekɔ ahenkuro mesi wɔ zen failing station ahenkuro first ne yɛfrɛ no ɔfe nso ahenkuro no yɛfrɛ no ɔfe nso ahenkuro bi yɛfrɛ no ahenkuro aha yɛfrɛ no ahenkuro papa ma menhwɛ no a wobɛseɛ hwɛ biebie la a ne to na mempeke bɛɛ baako mmienu bi ɔ na ɔsoro nyankopɔn nyɛ dɛn ɛnhyɛ ne ho animonyam aha na ɔsoro nyankopɔn hyɛ ne ho animonyam na fa ahodie mmara papa ma mensi number no so ne mpeke 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 asɔre ne din adi favor papa asɔre ne din dedɛ favor na meme din deɛ yɛ Albert Mensa odifo Albert na asɔre ne din adi favor nti sɛ wobɔ asɔmpatwo favor ni anaa mɛgye so Albert Mensa ne nyinaa ɛyɛ dɛ ɛyɛ papama mempeke kɔɔ baako sonsom ne yɛ adwuma ai kantorabo baabia wɔ bi afato wo tiri mu sɛ anɔpae metena ase meyɛ sonsom nnwuma baabia wotie me firi ba biala fato wo tiri mu sɛ anɔpae metena ase menem problem ɛda wo so wɔ ɛti sɛ wɔhawo bi da wo so na dadwene bi da wo so a wie mebiala a na di ato mu yi wobɛfrɛ me na mene woayɛ sunsum nnwuma odiifoɔ na te soɔ no adiifoɔ nyinaa panyini me na mete so a meekasa no wode anɔpɛ wo brɛ dadwene da so ateetee da wo so ɛnipa bi asɔre yɛtia so ɔ maa ho ntɔ wo ɛna metena sɛ woba yɛbɔ mpa yɛwie a matena sɛ na mahyɛ wo na wɔsore nyankopɔn nam me so na woadi nkonim na deɛ yɛwo deɛ bia wo nsa aka ɛdeɛ na ɛkɔ so a wo berɛ ɛdeɛ na ato wo wode adeɛ na ato wansɛ me na woka sɛ wo berɛ ɔhaw da wo so dadwene da wo so amanneɛ da so woyɛ biribi anya yie wodua mfifi ɛno na maame bi ka kyerɛ m sɛ wadiifoɔ sɛdeɛ meesi berɛ no anoɔdene ɛti ma memie la no ɛmfa ntom ma memie la no ɛmfa ntom hello
5: hello
3: christ asomdwe nka wo anɔpɛ mɛtena so wate deɛ na wopɛ sɛ nyame na me so nyama wo woku no yale na ɔwɔ nkyɛn nyaabotrɛ na memoba me namba no wate namba no patɔ wo a wotie me biatwerɛ namba no na so frɛ 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 baako nso ɛka wo ne yɛ 0544 0544 94 32 01 mɛtwa maame wo sɛ wo kuro yale
5: Sa
6: owai. Mame mame mame mame ntia no na menka menka hello nchira na nsa no makoso. Na mani abere anadwe. Hello.
5: Ani nyano wada. Ade mo jere na na.
6: Hmm. Hello. Oh, what to say? Farmer, mamma, no. Mommy. Hello, mommy. Ukuru na pene so sano.
5: Apa? O abdo.
6: Hmm.
5: Wanda ni chum kaka mi se chum enya.
6: Me ka samwe atere wate. Me se sai. Me ka samwe na samwe ya me ka tro no wo bedwiri wu. Ukuru ya me ne na ka sai. Edia na busuafo de fra na ye Francis. Me bua de ka. Nya botre. Na ne papa wui. Ne papa wui ya no waja koko. Na koko na odi ja no no wono nko ane be ma woda ne mam. Na wono nsusu na sai, wono nsusu na sai ye ne ba panyine me bua ka. Me bua ka. Mo
5: ana manigine
6: me nyabotre mame na papa ni wuati no papa ni wuati ne baba ba akonso bewui papa ni wuye no papa ni wuye na ti no ekobe 4 5 what at least 6 months no ne baba papa ne baba ye wuwa wunua you know wukuno ni nua ba wo bewui Asama meka meti radio suna meka mebu aso difo anya ne kore e no kora ase ne kore e no kore na sa obedie di na wasane nso na wahunu dia meka se dia wadifo kan wo kan sam na akere me a tie me ninua ba wodi ukunu nati aba fie wonum ne ukunu be kon entokwatoro ba mebu akasa mebu
5: Me
6: bua dia kasa me bua.
5: Ma
6: twa. Aha.
5: Wani na ma, ani me grade by yet.
6: Awa mufi, awa ufie wa.
5: Awa ye fie wa.
6: Nya botre mame. E di ntia firi sa na ma ne pese o mugi koko ni firi be ma ne nsem. Etinu o mu mpese be ma no be hwe koko no so ana se koko ni ba be di ne nsem. Because woman must wear the cocoa on the nether or shenema. Enti di obenya no nya san wa de bere womu. Enti ninu ya bana nene mana no wafa se fo ba wano mene nebe kontokwa.
5: Ah, nebe kontokwa.
6: Na okatira ni se cocoa no. Enya di asa wabeji wusi kabi no wano nsu cocoa no wanya wusi ka ni bim. Ni abewe pa. Asami nusu yin esi yan acha enti murefi.
5: Yes, you are so good.
6: Wodi wanya hutaso odi wanya hutobi aso odi fo wanya hutobi
5: wanya hutobi
6: wo bema wo wonim baabi se bi mpredu asa ye won krofuo bi wo nom a wo munuanom ne wo motwe wo no no wo ntena wo se beku no so de na besisi baabi wo bema wo wonim baabi ya wane ba akomienu na no na adeda e ma na sori atia no mo so wo beyi na firi ho enti de me kan ana peso de ne bebe beboa wo Onsa wa akura ya ne to de bia wo no mo kura wo hunu se wo kunu kura hwe obewu aja meboa. Ozai. Eya enkasa bi ma nopa. Wo me be kirekire ma kire kwana nopa me hwe anim wate. Wo de afa ne to ka mu na afa ne bra. Na dia asai na abusua rejater ne na owura Yesu ofa no aye ne yie wate. Dia meka wo nyiri wo. Matwa dwina si ade aso. Ano pa me hwe anim wate. Me ba kirekire ma kire kwan no wai. Wo so betimi abo awura la ni mo so betimi abo ade awura la ni mama sunsun na ye twuma. Ano pai me tana so de ba bia wo bia la. Wo so di fo me ba wo ho. Number ne ye 0543. 0543 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 obi abala no so ma yamfa we no so so hello
7: no papa
6: Christ asumdwe nka ho
7: nka soda
6: na no one thing some a make atra ma me ni ni kuno no what be
7: I'm going to go to the house.
6: Wonyanye ho ade. Ma menka asem we nkyero. Me ka asem ya kyero me bo ano waka. Enukore so ano waka. Radio yi ye betue sika ne yete anom ne ye kasa. Ya time so aya sole ko ye ba bi. Utie me. Da baina. Ben mane ayire ne ba wadwumam di kosua be bo odua. Okay.
7: Me
6: kai pa
7: da
6: die
7: fatinye
6: e kwa fi na waka asem a chere me ofra ofra me wo waka asem bi a chere me
7: me ka so de bi ti na me wan
6: wan na nyo wan wan se na me nyo di fo me ka asem wi a chere wate
7: me ka so e kan mi tiu
6: ka obana sam ne se wo be ku ato atwene obe ku ku ato atwene nanso wo okra nsa ne nsem wate
7: amen
6: me so okra anya dey
7: nsa ne nsem
6: ne kra nsa anso what anso wa woka wo so won ma so wo be wu meboa
7: ai me wo ha na ti be di ya so chilling me ya se me ne di na me ni bi wu se ne na wo ye
6: me beba anopa mame ne wo nsia wate anopa mame ne wo nsia na so be ma no wo ne wa wo ba be ma no wo ne wa wo ba ko Ozai Nokurana na maka no Hey Olano na ese no Olano sei Nokose nokurana na maka no hello Me pacha wala na se fatu se na safra wala na se fatu se na safra me. Wase
3: wose ne la no on odia frame ne nya mema ne nsa so 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 obi abaso aha obi abaso aha hello la na se la na se odia bawuram 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 amena maako maako miensa ene da wanimu enipa bi pese wutom na ya asam kaseye enye wowuo na emome ya asam a eba beto da wanim anapama mini wunsia metwetwam dia ma wate mi wi abet metretre metira kwani tie ni sesie wate anapa wotsu obetimi abo awuram froka ne woso ameran about Kumasi swame run about Kumasi. Yamia ya Kumasi swame run about for a can war. Would you swame run about to us ope a him croca? Tianye, a him cro, a him cro, a him cro, a him cro, a him cro, a him cro. Ayo, Yania, ya first, a near friend of Finswa in Kura. Meko, one a master sana, ya yana him cra in cro. Simple, buying Kuran will be a woman. Kumasi a him cro, Kumasi. Ahinkro mo Kumasi ahinkro Kumasi ahinkro Kumasi ahinkro Kumasi ahinkro me pacho anapa brantam chake mame we
4: ako
3: me das
4: o oh, friso ala me friso
3: a anapa me hwe wanim na wasoro nyankopon Oso so betimi abwaula la ne ye 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 krobi abetoto ni ehunu ho ite nanse obi obebi obo woduru ka yi empty office ne no obo ahinkro me pa ahinkro ka obense ne yesi ahinkro ka nie woduru so amerura na bato aso wo pe kumase ahinkro kumase ahinkro ka kumase ahinkro ka yete ka ne si wono afro we yi che ya obi no ma che wo ko echire da bi la no said yesi aye kwoto aye busy no nya agro manfo e frɛ la no so ma hu se abetmen satana soa papa na la no e bum ku ku ku ku ku anana ba mu wa hu se ei odifo na ba to fro ka no wo so am run about to so pa hinkro ka I do you you do me, I do you.
4: And you phone a woba.
3: I.
4: Now busy zen. Ubesi zen. Zen.
3: There's already a family home.
4: A zen filling station. And you grow.
3: Next time, me phone me do in Zambium.
4: A zen filling station. Free woman in our mobile home. About him grow.
3: Next time, me phone.
4: Me free will be
3: a no in Zambium.
4: Yes, me free will be a no pay woman in our shower was in home.
3: Me that's it. It's a froka.
4: Be a free be a zen.
3: More
4: ya zen.
3: More
4: zen. See zen.
3: On season one.
4: Season one.
3: Now, what must I be
4: a chance?
3: Papa, I say. So when your car was swam around about to
4: it, we are through here, Missy Ayazinwa,
3: Aya Ahinkroka, Meme wo Ahinkro. Now, dear woman, dear DMT, I make a hinkronum, DMT, I make a ahinkuro ahinkuro no car na wo be free so am run about to aban e ya ahinkuro car
4: tiawa
3: ent wo tena ahinkuro car nim na akase wo be si wo mate wo ka tren se wo be si wo zen filling station e wo kwa no ho e ya filling station o e ya green and white e ya green and white abetemensa na meka se nko ba bia mi wie ya foforo beba nanso abetemensa gina branane foforo wie ya no obi nso toaso
4: sa
3: radio way
4: mi
3: me ba mi hunu se radio wi ahomeda
4: me ba ho ato yi ba kuma pa ma ho ato
3: enti ofro ka no a ewo
4: ye nhome
3: ewo kagetia mtn office nanim ho na wo se ope ahinkro ka ahinkro beba cho kama mintie wa wutie wo fie no se hen ahinkro kumasi ahinkro papa ya ye kan ahinkro na mempese ye bi o se edi kumasi ne ye dai ye kan kumasi ahinkro kumasi ahinkro kumasi ahinkro eti se wonya ahinkro ka no kumasi ahinkro ka no wo so amera na about wa wo betumi ase anya bi wo kegetia MTN office nanim ho wusi ubesi wa Zen filling station daba mepacho ahinkro ka na matenem kumasi ahinkro ka na matenem wasi ane daba mpacho mesi wa Zen filling station na wa ahinkro kwa emu wano yase mami mkodro ahinkro fie mepacho Zen filling station nwa ahinkro fie ne dientia medi ahinkro na besheme ya ahinkro ka na abetenem inti ubesi wa Zen filling station wa ahinkro kwa emu umu chwa nchansi wa ifreno GB1 would you see filling station abusa won mo se me ba cho me pe ba bi twa nchense no e wo filling station en mo zen filling station wo sia wo se wo pe ba bi twa nchense no wo dru nchense fo no okura na wo bisa se wo pe asole no mo dia ba di fo abetmensa obi abetchero anope na me wo ho anopa insuo to insuo anto me wo ho ya abrantem ma me wate me ya abesode yakoy ya abrantem odi fo pa cho mi free ha na ebo etu ba bi a medru bi a meyere bi odi fo me frew odi fo pacho me frewa ya fa na me ba wo ho brane ya ma dane no obi nton sam fench na ni busue fo da
4: bi si grand
3: papa me da se enti wo wanopa ne brantam emmo me emmo no no nsia na mesimu a me ko emmo no nsia na mesimu a me ko enti me srew wadama akatumi wadama wadama me srew eya duro ho ntem e won ka tia na me me fu ma me bi o
4: ni de se ye me o mu si e frefre no
3: a no pa me hwe wani mu ate
4: o mu si frefre
3: ya me ti aso fo wo yira pa na won te nanim emfama me pa cho anopa ya brantem itu fa tu tim so be ba dane na ba bia me woni na me srew e ma wre mfi ahinkro kumasi ahinkro ehifa na mechire baabi mi meseso amera na ba to benya ka kegetian so MTN office nen mo benya ahinkro ka na me nkodru ahinkro fie eye kwan nim Zen filling station eye ahinkro kwan no ho e kwan nim France na wakwan ahinkro fie etimi amfa nkodru ahinkro fie nyasa abeyira wo di otena ka ni madaba me pa cho mesi wo ahinkro kwan mo Zen filling station wo Zen no etu si ya na wo busa baabi a itwa enchense no edin ne ya betmensa wo de odru baabi etwa nchen na wo dru zin ona busa baabi etwa nchense ne se o paso na wo modia ba ahafoforo musi wo masore dan na e pa cho obia bechero obia bechero ana pa ba ne ni ponti brantem na me ne wo ntana se wo ban so akwanu tum na me nkasa wo me nka bibi nchera wo enti o de wo ho kasa tente topo nko na me me ka bibi kire wa no nkyere se no ano me ka na ma yo no ma kire wa de a wo beye ene na mai na wo firi enkokko e bai wase odifo masama me de ba nyina no wa kan kire me na me mo ada ne kire de me ye na asem no kro wa kan wo ma hunu se wo bibi na msina me nsura je me number na me nsole number ne ye 0543
4: 0543 29
3: 29
4: 44
3: 44 80
4: 80
3: masa reverse bra
4: ko so mo fo frew
3: reverse bra na adwuma no ya atrase
8: koso
3: efrew The friend Dadiaku. Me we won the
8: baby do it.
3: Oh, okay. Okay, and yeah, Machiano. Machiano. A Radin canoe. To me, we are media idea. May call. Was your friend say Dadiaku,
8: Dadiaku,
3: or na, me we are all bad. It's me, we are me, sorry, a queen. Me pacho, a be an hour friend, ma, freme. Nameno won kasa. Whoa, ba, and him crowed through swam around about our benya car. Kajeti ya nsuwa mti ya office ni mwobenya ahinkuru di yaka ni kumasi ahinkuru kumasi ntuwa yiranese unhuna menamba na meditu ujwa ni frame 0543 29 44 80 mepacho meriye abrochiri form frame gana form frame

0: Papa, fia se mini dia asem na de.
1: Eh, if he say you the for beside century. Mhm. Hila for hwehwe nyansa.
0: Hwehwe, you the for hwehwe nyansa. E busa century. Na hila for hwehwe nyansa.
1: Hwehwe nyansa.
0: Okay. Yo.
1: Na yende.
0: Na yende.
1: Ye kan Kristo a.
0: Mhm.
1: E born was Syria no e kwosem.
0: Oh. Hallelujah.
1: Wo ye sinti dua ma Yuda.
0: Mhm.
1: Na yɛnkwasiasɛm yɛnkwasiasɛm ɛma amamamufoɔ na wɔn a wɔfrɛ wɔn ho ɛwɔ sɛ wɔn a wɔfrɛ wɔn ho deɛ Yuda o Helafoɔ o yɛka wɔn Kristo Nyankopɔn tumi ɛne Nyankopɔn nyansa ho asɛm ɛfiri sɛ Nyankopɔn nkwasiasɛm ɛwɔ nyansa sene nipa
0: Halleluya. Nyankopon kwa hyasem
1: ewo nyansa chene
0: chene nipa
1: chene nipa nyankopon mreye nyankopon mreye
0: ni mreye bo
1: chene chene nipa
0: chene nipa apa asem ne kan semu
1: kolonto fongo medika eno
0: kolonto fongo medika no
1: kin kan itiba ko
0: itiba ko de
1: chimu edumwa chukopon
0: edumwa chede ko no
1: edunu eye enunu
0: as e kan sam apa ye hwede ye koso wiase ya wo de ene ko TikTok ni adia tie se be koso sometimes you got two video bi obi aya beto no mo a beta hwe study akwa memo ni beta study se ya wo se nyame som wo sora be dwara kwa asore eye eye sabio bru sabio kronto ya jimisam enna kronto fo ngmana kan
1: e bi bi suye no fa po kwasi asem
0: sa
1: kasachire
0: mo what as ye
1: fo po kwasi asem a odi ye so
0: wo
1: e kasachire nipa
0: kasachire nipa
1: na kuri me tisoro
0: aba nya po ye no kum nipa no
1: we
0: nya widi nipa
1: ana obi a wot nyako pon tisoro ka chensa wu ana wotame
0: ade na mo nyako pon tisoro po ade na wotame wu pem
1: so so ade na wotame
0: ade na wotame
1: yo bo wiase nyina awura
0: ade na wotame
1: nyina awura etumi so obi tia sase so
0: e
1: taa no
0: e time on pem ye on pem nkoso
1: obi bit ma tia sase so ade na no akansam
0: hu
1: etie onyankopon na na sofo
0: na ohu se de amian se paul so abeye paul no ohu se obi di nyankopon achi a na ne bote so bi preachi na de ta kwan se obi kase yesu kristo wi na nansa so
1: asore
0: ti se na na koma ti se ni pa no osi ja na kwa 2 days
1: nanso
0: nanso
1: me kwasi asem ni
0: nanso asem no
1: na me fa no so
0: nyankopon fa no so ma ne wono so be fa wono so so enam en kristo yesu so je dom
1: a cast about mantem.
0: Sessica added the gun for. Eti, I was here with two young coponso. And then on the Emmy Yan say, a Christophe will be at the Methodism 40 years, 20 years, 10 years, and eh, Oko social media with you and go for a
1: bama boo,
0: a bama boo,
1: a bre, my means what brego.
0: I mean, see, a bama boo, church, they be a coso condemnation, they may see condemn Yamiduma, condemn a sorry. Kwandem nyame asor nyame nkrofo ah na nse me ko ba bi na me so me dwom ho me wa na obi mu eh dade ako wo sofo we ya we ma me bi panyi bi be hwe me soro hwe wo hwe me soro si ya no hwe me fom se de yesu kan so hu nu hu wo ti ne huhum se yuda nkrofo ne ka na ho asem hu se wo ka me ho me hu ye na hi wo hwe me soro hwe me fom utimi se na baba bo hu sofo bi a se
1: onye
0: onye Uso phobia se wonye.
1: Sio di phobia wonye.
0: Sio di ye kase di fo kwa se na koma. Enti.
1: Enso nye nene has yo.
0: Dabi oba. Sha sie titi mbiri mu. Nye de. Wiase ba nye ne wiase ba wo. E wiase ba nye ne ye be wu ni akọ. Afoforo be ba. O mi wu akọ afoforo be ba. Enti e wo se ye ti nyame asem. E wo se ye ne agi Kristo e di no oba.
1: Mi ni da ho.
0: Ye mi ni da ho.
1: Because bibiri do anojo.
0: Aba ajo.
1: Bibiri
0: ajo
1: no wona chi.
0: Se ye kwa ye ba nipa ba yenchen. Wo hwa dodo ne ba yenchen ni nyina ye nkrofo a wa bam abu se nyame ni ho. Wo bam abu se nyankopon tumi a ye hu no Bible ni wai. Because o ko radio jo o tin sam o ko tik ne tik a vi ai e kan se ene social media wo fon so timi ko ba bia opi bia
1: die kan opi
0: obi e kan opi so ntame timi tana mi tiesi mi